0: do sabba do da day loo bum da boo da day so bon sa ba ba ba ba
1: ba ba do dee
0: will a reap a naza
1: ever do ba doi
0: will a la ba zi ni
1: wad la but wood la but
0: steep la la do dee will a ha ha ha ha
2: come here puppet
1: paddle out loud